mabasi sawat. Tibia biya wudamu biya. Tibia biya uwamu biya. Ushia Yeshua.

me a muje di atia no anya saha anya saha mamu mete saha na chese me se every be na ya suri chamu any from for me no be ba ni chano amu bisa ni se hu ya mo boy David ba hu ya mo boy David ba na yesu bisa won se muje di se me to me aye wehi amu bua ni se ani owure ye didio se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a he ade a ti sumpo

0: awa weju ma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma samna ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese onnia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rejamo any friend for me no be body channel amu ti amu se ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye we yi amu bu an se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye e na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chire won se se ni amu ji di atia no enye saha mamu ha, miti saha na chese mnise emribi na yesu richemu eni frafo mienu biba ni cheno amu bisa nise huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa wonse moji nise metu miya yewehi amu buwa nise ani owure ya jiji o se ube tumi aye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu miti ya huwa no huna dia amunumu huwa hea dia chisumpo

0: awon weju ma na yesu yo sentenia na oyo
1: onyankopo ayo ho sentene yafunu a emu ato no ebue onyankopo ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa jiwa wari akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no onyame wasiesie sabre a oba no onwu wate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba standere de broka yama mayama sana tresem ne se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amutsi amusi ahuya mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amobu ane se ha ni owure ya jiji o se ubetu mi aye ena yesu tini ni sa odika wone ni chire won se se ni amuji

Any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won sa Ha Sani ya muji di etia no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesia hwa no huna de amu mu hwa Hey adi anche sumpo